o tlhaeletse ba go sefapanong ye ke Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho. O tlhaeletse ba go sefapanong ye ke Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: O tlhaeletsa ba go se fapanong ye ke Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
1: Modimo ntate wa magodimo, lebitso la gago ga le theowe ntate, ga ke le theowele lefatsheng, lefatshe le a kula ntate, a ko o dire mogau wa gago lefatsheng la batho ba phelang.

0: kebeletše fela metsotso ke metlhano ka morago irela ya boseswai ke go file koša go ja gona matema a re wa ntwanela morwena tabe ke kgole ba re tabe ke tlotso ye seripeng sa mafelelo sa lenaneo la sefapanong ya re ka raga lenaneo lela la sefapanong a ko gopotse
1: o tlhoeletse ba go sefapanong ye ke Radio TEF 103.8 FM setiši sa botheletša batho
0: re tlo gona pele re leboga ka mogo tlo gona pele di sepela ka gona sešeng le la lekgono bjale ke renke ke feleletše ditaba jaaka ka baka la gore aowa mo nakong ye e sa fetse go pelo re tlo bana pele re kgokagantšha le bomoruti gomme ya ba le go rena pele re tswela pele ba itsea go tloga fao a ke re bele bomoruti bona ba tloditso ka oli ke dumela gore taba tše tša go bolela kudu ka ga modimo di tloga di ba swanela ba tloditso ka oli gobe gone le moruti o mo tsebago a se a tlotsego ka oli fa no e bona gore e tla ba bothata e tla nna bothata Jesaya chapter 41 verse 10 e re se boife gobane ke na le wena o seke wa tlalelwa gobane ke nna modimo wa gago ke tla go tiša ka go thuša ke tla go thega ka seatla saka sa leletona ke seatla sa toko ke Jesaya 41 verse 10 se boife gobane ke na le wena o seke wa tlalelwa gobane ke nna modimo wa gago ke tla go tiša ka go thuša ke tla go thega ka seatla saka sa letsogo le letona ke seatla sa toko tloga leboga ebile ke leboga kokonape ba gola maabane re re modimo a lesego fatseng kokonape matšatši a bophelo a mantšhi a tle a le a ba mo go lena fale re a leboga ditlhogoputso ge di tlogela pele ba fela ba re kogo ba retile ka pele go ka re bontšha gore bophelo bjo re ka kgona go phela ga lele le ge re ke tshwara ga botse nke ke fologo yeo ke beke sa go file lengwalo la Jesaya bjale lena ba dihuswana lena ba morena tseba bophelo ga bo bonolo motho ile ra a bolela a re ge bodio sa re tsogela go a fokotsa mathata re a rarobala bona go na le dinako tse dingwe re a lla re nyamile re latlhagelwa ke tshepo gomme re a iputsiša gore na morena wa ka re ntibetse na ya go boima go kapana o ile bošitso ile kare ga tsona taba je ebile ona gore ga fa modimo o ntibeletse a botsere bjalo nna le wena re ya gopa bophelo o re gopiša le mabu bjale bona le gono ke nyako go gopotsa se sengwe se le gore morena o tlogane pele a boletse ka sona sa gore kgothatsa re no kgothala fela misong ya lekgono mantšu a ke tlo a bolela fa ga se mantšu wa ka ke mantšu a ditshepišo ditshepišo tše di dirile ke yena modimo ka bo yena modimo o re se boife ao modimo o re ko go botsa gore o seke wa boifa o tšhogile ga o ne mošomo o a lwala o latlhegetswe ke yo o mo ratago ga o na tšhelete go o lebelela bokamoso bja gago ke leswiswi eupia modimo o re se boife o gopole gore ga a re mathata a ka setle eupia o re ge mathata a etla o tlo ba le wena modimo ke nana re ke concept le re ya re latlhagela gore re nyaka a free life mo go dilang gona ke khotla di juice di a jwa ga gone malwetse ga gone le hu ga gone ba go roga ga gone moagishano wa go tupulela marama a tsiya nkwa e bia mo kurwana o nyaka le o nyaka le go limo le re bolala go ka lona a wa jewe ke tsage ke mo re sa yang gona mara ga go le le fasile re sa tlo gopa re sa tlo tlhoiwa ke batho ba sa tlo logana ka mebereko le sa tlo tsana mebereko ga di jojo le sa tlo gore di tendera ga di jojo o sa tlo ba sa tlo hira ba bo bona o ga ru lebeletse o sokola ke le fasile re le mogolwana le tletse ka mathata a mantsi kudu mara botlhale bya gore gone go the one who can survive ke re go pala modimo o le tliso ya le bona morena o re ke tlo ba le wena a o ke mantsi a matla kudu ya le morena wa o re boditse wona e re go botsa ba tsaba ka go tlogela polelo e re ge go le bodutwana bophelong bja gago ge bophelo bo le bodutwana batho ba go tlogela ba gwera ba tlo go lebala ba leloko la geno ba tlo go latlha wa lemoga gore mo pedi la ra bolela a re Thabo ya ka lefatsheng le ke gore nna ke rate Jesu le go tsebiša bagešo Thabo ye e bona go mo go yena ka baka la gore tše ba di dirago ba di diriša ke gore ga bana yena yo a tseba go Modimo o tseba go phela le batho taba e ke e maatla e eupia Modimo o re nna ene ke na le wena le ge o ka ba o le tee ka phapošing ya sepetlele o lebeletše gore wa tsa re ke eng mabone a ka a tima le ge o robala o sena dijo le ge o lla o sena yo o bolelago le yena morena o re nna ena ko gona I'm the only friend go na le koša e re what a friend I have in Jesus mogwera o a ka seka go latlhela bona o seke wa tlalelwa go ne nako ngwe go tse o tlaletswe wa nagana go ya hardware o reng ke o kry-e dithapo tse dimpšha o nagane gorena ke morula o mofu wa go kgwatlha o le gore go nka re ge ke itekeletsa mo go ona ka sepela lefatsheng le o seke wa tlalelwa ne morana ore ke go botse gore o seke wa latlhegela ke kgolofelo ka gobane nna ke tseba tsela ye o santse gore o sepele ka yona o ile a bolela Jesu Kriste a re ke nna tsela nnete le bophelo bona o tsa re keng a kenyako ke na le tse dintsi tse le gore kenyako re bolela mara nna ene a se ke tlotsiwe ka ole gore ke tle ke tswele pele go di bolela go feta ka mogolo ro ba bangwe ba tlotla ba di bolela bokaone go feta ka mogolo re nnaka di bolela ka gona nnaena ke re ke di romele ka baka la gore ke a bona gore ge nka re ke ya le jona ke tlo ba bjale go jebelo ka re ke tloditswe ka ole ya gore ke di bolele gabotse mara ba gore ba tloditswe ka ole gore ba tla ba di bola bona ba gona mara e re ke no feleletsa ka gore gobane Modimo o re ke nna Modimo wa gago ke Modimo ke Modimo wa gago o re ke Modimo wa gago se se ra goreng na o wa go tseba o tseba leina la gago o tseba botlhoko bja gago o tseba meogo ya gago o tseba dilo tšeo o sa di botsego motho bjale Modimo o re ke tlo go tiša motlhomongwe o ka ba o lapile mo bophelong motlhomongwe o lwele bophelo ka moka ga gone nko e tswa go le mena motlhomongwe o ikwa o sena maatla Modimo re bona nna ke tlo go tiša I will strengthen thee ga se ka maatla a gago ke ka maatla a Modimo Modimo re ke tlo go thuša Modimo ga a bolele fela o a dira batho ba re ga gona thušo tsa re ke kgale re mollela Modimo ga gona thušo Modimo re bona nna ene ke tlo go thuša thušo ya Modimo e tla ka nako ya gagwe ye e phethagetsego hei wa tsa re keng ka baka la nako e re nke ke re surely goodness and mercy

0: le gore ka ne di tloga ga mafatshe benya ga go ba Agri Culture SPS ba re lorato wa ga ba le bala joang le ya namba Dr. Masupampelo wa Arbadimo Beshu kotra ga ne te ke kotra go tshwara fela go iri yela ya bo le so me me so go me tloga le ja forward ke me ka one ele re senta ga ngse se ka hona eng sa mafelelo sa go di yona ye ya Madiba kera yona July go me ke le be tshela go lo tshela fela go sire ba ja jinga na ona fale le merte na fela go le role go tloga le roleng le me ke makawa go ya go fishing re le bogeng ga gona taba go mene petlogele tsa fa motheletsi wa station sa motheletsi batho re le tsefa le 3.85 go rawa ke bona re mele ke gona ga etlogele tsa mogogo bala ga tsakara ga le nola ola sa ga ishu mo go ga nete nalo nna re te thuta ka tsa bo rena thobela go le jene ka mga jalo fa sa di popolo ka moka la ke dielo bo ya ta misha thobela go go locha ga go tlhaba go ba ile ba re go reng go dumedisa rena o re tshela go bana ile rena ba go reng re tlo go nna wa lefata ba jara le hlahla ka re tswarelo ke ga riya lo ga botse go dinda we ya go nyam zuru ga mo ga thobela e makosini ndlondlo a thokozane qa makho tobela go lo cha mushu wa pele tla lo lo jalo ba go ni ka mkanari ya lo cha thobela gore mushu go ba pele go no ba jalo go tla phela go jola ka metlhala majaji a ka gore ba mo thele tshi ke go amogela go le gafu mo ka lo gone ka se se baka go le nana o lana la sa re shu mo lo re nana re wena re lo go nore le tuta ka tsa ba re nna re le tsi taba go lo she le go fana ga nna go se fetse go pele Eric ne pikisi tsi taba go le malebo ka sa swere wellness biso tlongwane ka lelolela la reke explosion go tloga fela go irela bo senyana go tloga ka dite irela bo lesome ke ne ba ke tla boga gape go ba lore ba tloga ba tloga ba tle fast go se se jin sa ga go lena o lela la se fa pa nongwe we can cruise ke le bona ka fao ka tore di taba ka fo mo chilling re le le boga go mme ke tloga ka laitse fa go le le ga mo ka gona ka se se ba ka gore jeng le khodum ye ka tlhala mashe taba she go thuke safane ya ya ya o go thuke ke yona ntlo gore bontshi ba go tsiba ka yona e ba ga nne ba go tsiba ka yona o mo itloga ile ja gore wa e ke ngwe le gore nge o ka se tshabele o ka se phele ntle nayo go thuka morago bo go sna ntomphuto o ba no re awa ke ngwana ra go phala gona taba ya ba tsona sengwana ga ra go phala thobelo ke le ga re ke tlo wa ke le bele sha se jwa le jwa le ke fela ke go go thu hey o te mo tshu msha se fane tselo gore nga se sa gagwe go tla jwang go re fele tshe re fitla hona fa go ne go diregeleng a botsa ra bua gape o tshu se fane se mo tshwenya se mo tshwenye se se rileng ka gobane ga se kgone go bolela re boya gape re tla re rebelele gore na safane ka gare ga taba ja setsona se re loka karolo ya mohuta mang ke dingwe tjee ka moka tjee tlone go ja gona fa go tsisaga sa go theletša batho bone gore re sa swere gona fa ka mokgwa wa kere wešo ntwa ke timela fa le mafaratlhatlheng fa le go facebook o no radio tafa le 3.85 go lo ntshebela o lo mpotsa gore wena karelo go bona go lebeletse taba ya sefane e ka bara loka karolo e feng bophelong ba gago go fela go thwe ee nna ke nne ko fetola sefane e gorile nna go kgonaga le gore motho ane o tsoga ne o raya nne ko fetola sefane gore wena o fetole sefane go na go shetse go diragetseng o na o kopanele le dife dipela dithothana ke tse dingwe tse e le goreng re ga rere ke putša ga diwela ka se sebaka re lebeletse toba ya taba yona ye ya sefane a gona taba ba bagolo ba yetla ba tlore tlhatlha mo tabeng ke no re ga jwale ke tswe ke o file sebaka motheletsi wa ratagang wa seisa go theletsa batho rena nke o ntshesa mafatlheng gore bo jorena wona tabe wena o e bona jwang gore na gabatse selo se go thogo ke sefane o ba gona ke lentle nankabe le gore na le papala karolo e feng bophelong ba gago ka ga go thwe ya go kgonega gore eya se ka shara ka ntsha na ke nne to go fitla kae ga ba re bo se tsaba ba re antwa e go ye wa ga khonege na ke sa tseba ka fa ba peleng ya khonega ka ba ne ke go ba re kwa KZN ba re khonega ga se nne ke se jaba o re biale ke tlo go fa ditaba e go tlo go yena go go re ka nnete nna ga se nna ke yena o ruale ba re sibongo kwa gana ra ntom hutwa e go wena na ka nne to fita ke a re tšore sore ka mgo a re tlo ba re e boletse ga botse ke tše go fila yena se jaba o skotla wa tla wa re e ha wa o boletse e mo go ena re o bualo tabashe
1: It's your number one source of information.
2: Fresh.
1: Education and entertainment.
3: Con der el click.
1: 24/7, 365 and a half days. The station that listens to the people.
2: Fresh.
4: Ke sa ga re se gotse ka sibile. Mr. Mrube himself, who tells you Radio Tefis, a fresh station 103.8 FM. Go to the hotel, a fresh, air fatta, a jiddy with the jiddy fresh. We get a rat at this Chavasari, Shar Television, Radio Tefi to Abut.
5: Kinemurif! Kinemurif!

103.8 FM gareti stitching sona sa go tlhile batho ke na o bri komane are ya bo magolo ba nyaka ka fale ga ya ka fale botata go gore eish ya e ke re go le khosh e ya aronyela wara wa magsa bo ya mo Orwalo leba khoshi ga matlhonga. Na. Ya go botata go bo magokotse. A go nata ba ke tiri mo tlo re ga re dira ga fa mo pelong fa. Re ga re jole pele ga re re sa busha moya. Se ja ba o tle fa tsebenya go are leta Linda. Ga mo bele jwa lena no madrozi are ya. Ke lela moya moya wa ba di muwa. Ga ke lele na magelele masapo. Ke la la moya o ba re ntwa mathomo sa ntse tloga o itse ba ke botlhale botlhale ba se moya ke ntwa mathomo ke dintsi di tlalatela gomme ke nka e busa gape ka reya botlhale bo mathomo ke go tseba sejo sa geno gore o tlo kgone go phela ga botse sejo ke ntho nngwe e botse kudu e botlhokwa kudu ga re ka lebeledišha ba bantšhi ra thoma ra lebelelela ra lebeledišiša gore na setso se be se reng kwa goba gore ka setso se reng re lebeletsetse di rileng tša bophelo ba bangwe kebe re semoe re saka kebe re saka re latela karatona bodi a ile a thobela ga gona taba stitše ka nete ke sone sa go theletša batho ke le lefela sešupanako se tloga sentae ja fela gore metsetse ke masome pedi pedi go ikela fela go ire labolosometeng o gopola gore ire labolosometeng re tlo ikela ditabeng ra re go boa fa rata rabolašana le lekgetlha a re fa taba je ka botlhalo a banna re nyaka go tseba ka gobane go bothata go boima ke le gore nna ka jole ka se sebaka ka metlha le majaje ke phela ke e dira phela ke lakala ja gore ke lakatja gore le motho lo mo lena le ena ka e dira ka metlha le majaje gobane re latlhile sega borena re supana ka ntaka ja matlo re nna setšhaba sa thulare bana batherentsho na gorileng bana batherentsho na gorileng go senyegile go e tla kae ka re ya supana ka menwana ra supana ka menwana ya le tshwane le ka fa gae ka fa wa go jaa gore mongwe o šomiša sefane se sengwe re sa supana ka menoa ba tsa o ka reng ka laeta kerese e tshweu man wa no ba lekhutso lešhebešhebe wa no ba lerato ke re ka kereseye ga gobe kaone ka kereseye ga gobe lesedi ga gobe lekganye ka kereseye wana lo reng se ya go hlopa wana o reng se fane se sentshwenya o ka re ka hotse khutso ngwanesho.

0: bapeliwe tshaba sa go tshulariwe ba koniwe ga gona taba musho ga ga mihlale majaji ga ga phela ga bolela gore musho go bapeli thobe go no ba jwa le go tlano le go jwa le ga mihlale majaji ye le gore ka nete itlo ga ba fatse benya go ke mponi are bapeliwe ona ba go si sa go sa go tlhile jaba 2.3.8 FM na ke ile ka go botsa kare ba ba go lo ba yetla larawa ke miswaswa o tlwaetse ka re ba yetla larawa khonega ba re palakata ka re ga tloga sho e ya re di tsa 4.3.8 FM mo le gore na le khone re tlona metsi a mo ga go tlona ne matutu re nyaka go kwa tshe ntshi fa re lebele ditaba ba tsa ba rena ka go bane ke go fila go sha ga re jo la ba lo go se tsaba larawa gore go bo jwa re tsone ke isibongo ai go thawa u jele ndo mhuto ga e gona ka re mohlo mongwe ka fa le ke itse tena ga e go e le re tlo buche ka fa ba pedi ka fa gore na ndo mhuto e go bona re lebeletse gape le mo bophelong ka kakaretso ra wa ga pala tar lebella gore na re lebeletse se fana kuru kuru re lebeletse mo botho mo mothongwe ka ga e kile ka buche ka rena se fana se re loka karolo efeng mo bophelong ba gago ke ya go shore ba bantsi ba itšhaba ba bantsi ba itšhabile ba re e re tla thoma ka ra tsweletsa ka ra swara ka ra gwa diegang ga gona taba ba gore tse ba bantsi mo le gore matlantlo re sedimoša falele re leletse yone taba e ya go thwe ke sefane ke tla kolobe madume ke a thobela ko go lotse mogole
1: mogaši ke rata go dumedisa ke re kgotso ke be ke dumedise le batheletse ka moka ba Radio TEF
0: aga Hish, ya, tabe ngoshi go thuke safane.
1: Mm.
0: O ntshi ba laga yona. Are, mhlo mo ga nga no thoma ka go butse putshwe le gore ke butse bohle. O rena safane ga botse se ka ba sala ka ka re lo ifeng. Bophelong be motho. E bya pele ke ka tsana go yewe. Re ke re setjong ga botse safane se ra loka ka re lo ifeng thobela.
1: Mogashi safane se botlhoka kudu-kudu.
0: Mm.
1: Especially ka mo sejong sa borena and especially ka mo letlhakoreng la banna se kitima kudu-kudu and se botlhokwa mogašing ka go fa metlhala e mebalwanyana gore ge o le monna sefane o sanka like re ke ebieso o kry-le gore ka gae o godisitse ke bomma bomma sanka ba kgona go ba le kamano ya lenyalo le mogalabo wa bona wa kry-a le gore wena o le monna o bitse ka sefane sa bomma ei di na le go ka setso sa borena ke ntho nngwe e leng botlhokwa kudu-kudu gore monna santse mafelelong a feletse a tshwere sefane se e le gore ke sa gabo and-e gore ga a tlo kgona go tswela pele a kgone go tswetsa sefane sela pele ka baka la gore a kry le se ka lebala gore ba basadi ba nyalwa e ba nyetse difane di a change so ka setso sa borena monna ke ena a tsotsang sefane pele so go botlhokwa kudu-kudu ka setsong sa borena gore sefane re itseele tlhogong re e lebelele ebile re itsetsenkele ka re e bona gore bosweng baswagane jwa je ke bona ba ba le bothata bo ba go kry-a difane di ba sa šomiša jaaka ga bomma mara ba sa kgone go fitlhelela tsela jaaka bopapa wa bona
0: nkekee ke boega botsenayo ke boega botsenayo re lebeletse botse ka letlhakore le lengwe fa letlhalositse ke ya leboga le re file tabe ngwe botlhokwa kudu la rawa kurukudu monna ke nao banna ka ona tabe ke gona se gore ba ešhele morago ge re boya gape go tho go a kgonega gore motho a šomiše sefane se le go ga sa gage goba ga ke nyaka gore se se fošegetsego ka gobane ga gona sefane se se fošegetsego mara o hwetsa le gore se a se šomišang ke se le gore ga se ga tshwanela go se šomiša na gona fa o ka ba le gore na go ka ba go diregetseng gona fao ka gobane go tho go na le kgomo tseo a ke nyaka go tsena kudu fo go tsona fao e ke nyaka go e tseba gore na ge bašhala ba re wena ga o šomiše sefane sa maleba se se go tshwanetsego wena o tshwanetse ke se go na go diregileng gona fao
1: ke tlo ebia so e gabedi
0: tobela
1: ka setso sa borena go na le gore o le motho wa mosadi ba go tsee o na le namane
0: tobela
1: go a diega gore go bele ka mokgwa go diriwang setso sa borena gore ngwana o le a tla kgone go tseawa a tsiwe ka sefane sa ga mo bomma ga batla ba ba ya ka gona mara gona le sepidicho ya setjo ye e ba ngona gore go a gona go kopana sefane sela se gona go momela le yena ngwana ola a tla ba tsheiwa ka tsela ya setjo sa borena se re se diang ka sepedi ya bua gape gape ya ba yela ya mogashikitlo e bia so ya ba yela go tlhoka nnete
0: ya wa nna re tswele jannete ga re buti selo
1: go a balela go tlhoka nnete wa kry-a le gore ka nnete ka mogae ba gotse sale ba re wena ba re wena ko wena ngwana a masemamma ebile ka re ko wena ka semamma nna ke le mma ke re ko go fa sefane se oe ee a ke re batho ba sebjale rena ba e die ka sebjalebjale ba ka sebjalebjale ba kgona gore aa wena ko wena wa ga kolobe mara e se wena ga kolobe e wena wa ga phukube
0: re fitlha magole
1: napile wa kry-a le gore ngwana o la sefane sela se a mo tlaiša ka baka la goreng ba le ba mo nyakang ba palela ko go mo fitlhelela re se ka re ka baka la gore e re re ba mo fitlhelela batho ba tla re e gane e tla no phela e taba ya sedimo go ba eng aowa e se taba ya sedimo e le taba ya gore tse dingwe tsa borena re le batho ba bantsho re santse re tsebe gore dimpho tsa rena di tswa go modimo le badimo and-e santse ba kopane pjalo bo kopana bjang le ba ga phukube ka ngwana ka kolobe le sanka la idi ya semmušo ka tsela ya setso sa ga borena gore ba kgone go kopana ba kgone go lokišetša o la ga kolobe a kgone go ba le tsela ye botse le bophelo bo bo botse lo jaaka di kgone go mo lokela
0: ke gatlha kogore re sepela ka botse ka yona ka lenaneo re sa gome lefelo re ntse re sepela ka yona ke a leleboga ge re ntse re sepela ka yona ka botse fa ke a bona gore le ga re re iswere tsela šere ga re re iswere rawa go nne le tse di rileng be le re nyaka go boa gape re tla re lebelele gorena banna le re go a kgonega gore go senyega kwa pele e le se e le gore nna nka rata go se tseba kore go senyega jwang go senyega eng ga botse gona fao le gona tharolo e ka ba leng gona fao
1: ke tlo itšea ka e tsamaiša kudu ka mo mathata e re kopana le ona ka metlha ge re ga re re thuša setšhaba sa thulare o kry-a e le gore o ngwana o wa go tsweng ga botse ka re ga lapa le botse la go tlhoka mathata ebile ba go godisitse ka tlhompho ebile ba go ratile mara e se wena ngwana ka moo go o thoma o gola o thoma o gola o thoma o kwa ba re mešomo e boe bereka e thoma go senyega dilo tse o nyaka o di diang go o di tshwara ga di sa tshwarega di ya phunoga re bolela ka dilo tse o nyaka o di labalelelang bjale ka motho ge napile o le motho o ema ema ka maoto ore re ke emelele ke be kgome e tsošang ke tsoše ke o lebelela gore ge ka ba e leng o fitlha ba re ke sefane sefane se a se sefane se e le goreng botsebotse ga ba re ba go koba ka mo ba go godisitseng ba no o raya gore ke ntho e batho ba bantšhi ba sa e lemogeng and-e re e bona gane jwa je kgotsa dintwa ka malapeng gore nka re ke mo godisitse mamotlha a tla re sefane se a se sa gešuna so ka mokgore e bjang ka ona ga re re gore re no o raya gore ge e le gore ga wa e dira gabotse go boela morago le o mo direla mebereko gabotse le o mo gopela ka mola gore ka mola ba kgone go tsebo raoa kgomo ya rena e ka lešhakelele ga e ka mo lešhakelele ka balama ba ka itseng la e bone so batho ba bantšhi ge ba thoma go gola ba re aoa nna ka re ke godisitše ke kolobe gannyelo ba re phukube goba mammang wa nnyaka nna santse ke kitime ko o tšhentšhe ke go phukube and-e bjalo e le gore mara ka setso sa borena ye santse o tsamaye o gopela o gopele botse e re ke ebe so ge ngwana a tswalwa ka ditso tse dingwe ke tšhaba gono di bolela ka mo ka maile ka ditso tse dingwe le di-culture tse dingwe ge ngwana a seno belego ba le ba mo tšea a kere ba ba dia mmereko wa setso mmereko le wa setso go tlo tswa botlhatse le nnete ya gore motho ka nnete kwa ka mo lapeng le na tadiswae le bone ka culture tse dingwe tša go tswa ka montle ga sepedi bana ge ba snobela go ba tsiwa sometime bo o begiwa ka malapeng a bo bona ke mopedi re a e bona ba e dira mara ka mo sepeding sa borena malapa a mantšhi a e dire kudu-kudu go tshwana le di-culture tse dingwe so go botlhokwa kudu gore ge go na le ngwana wa tleng o tseba o le mma gore ngwana a se kgomi ya kamo o gopele gore ke gopela gore

0: shakeng la ka motla ba o tjeru ka gona gore dilo di khone go sepela ga botse di khone go loka le ngwana a tla khone go phela ga botse
1: ya hey e o thata me wi maga e go tla go ra chi ka ba ngwe le bona ba tsiba ba ra ba nna re go tshe mogakolong ke ra ba magolo ba shumisha sefane se ra re mola ga e tshela ba felelo mola re ba beya tulong ya bo felo or gore ke re ke lebela letlapana shele e ape fane se sa e gore re re boela go bala ba go fitlha mogole gore ya gone ga gore ke se ka anyela opie ke tse sefane se ke fa bana ba batse sa tata go bona le ge ba sa nyala
0: e a ke re bjalo sefane go tshwana le ke nna ke na le bana ka ga the captain ge ke na le bana ka moo ke tlo o šomiša setso sa borena ga ke nyale mabo mara ke a ya ko diang ko dia tša maleba mo baneng ge ke fitlha go dia tša maleba mo baneng bana ba le go tlo tsebagala le sedimo le modimong gore bana ba ke ba ga mamang ke la re be bolelang ka ntshe re bona le mo di-televisioneng ba re ba dia ditori tse dintšhi ba re he ngwana santse a patela di-damage a diriwang a diriwe go a kgonega gore o le papa o tseba gore mo baneng o paletse kodi o tšea bana bale o ba bege semmušo ba dirile mmereko wa gona semmušo go ba eletse ba dinyakang ka moo ga bo bomma bona tse ba di kgopelang le kopantšhe ka mokgwa o kopantšhwang ka gona le ba bege semmušo ba e ba begiwe le ka kwa ga bo papa wa bona wa madi napilelo tsa bona di kgone go diang di kgone go tlo ba sepelela botse ge go ya pele mo bophelong
1: la tsa ketla le thomile nngwe kere ke a theletša ee kare ke tlo yo gomela ka mokgwe lebele botse le rawa ka go a kgonega gore ke nyale digotlane ke se ka lebelela kgomo ga gona taba go a kgonega le ge ka ge go kgonega ka fa gore ke ntse ke se tata go bona ka senya le mma go bona eupia ka gobane ke na le ngwana le mma go bona and-e ba le ba mathomo ga ba šomiša sefane go ka šomiša sefane se ba šomiša sefane sa ka ka moka ka bona le ge se bana baka
0: o sa jala bomma a bona
1: ee
0: hei a e tla ba bothatane
1: e bona moa gantši malapa a mangwe a re ko kere ei lenkiša go gongwe le gore ke nyako go sebelela ka fale ke tse dingwe tse le gore re kopana le tsona gana fa bophelo ge re ntse re phela re lebeletse re na kudukudu rena re le maAforika e ge re boa gape fa ga re tlo ebuša fa ga re tlo lebeletša fa re tlo go thwe go na le mathata goba ditlhotlho tse le re motho a kano kopana le tsona ka ga ditlhalositše gang yene fale eupia nka rata gone gore motlhongwe le kano tsitsinkela ga botsenyana go ne gore mathata ke mohutamaa le gore motho a kopana le one ka gobane go thwe ditaba di a pala manyalo a fela mešomo e a fela bophelo bo dio pala motho ba phela ga botsegane jale bophelo bo eme ga go sa iwa felo na sefane se ka tlhola taba tša mohuto o goba e no ba fela dipolelo batho ge ba šitse ba akaretša
0: ka ge ke tlhalositše mogašeng mathomong ka re sefane se kgone go senya dilo tse dintši se kgona gore e be o fitlhile go gongwe sa tša boela dilo tša go tša thoma go tlhakatlhakana ka lebaka la gore ge re rata re sa rate goba ka mogogoleng ka gona setso ke ntho e tswang morago e ka se kgone go tšhentšha mamotla mo e leng gore re na le tshepo ya gore ba godimo le ba fase ka moka ba phedišana go a ba ntho e tee so o kry-e le gore ngwana o gotse ke ntho ke tlhalose ka re o gotse botse a sa tshwenyiwe ebile a sa tlaišiwe mara mola ga a thoma go tlhalefa lo tjaga di thoma go sharakana re bolela ka tsona tsa mešomo ka nnete di thoma go fela manyalo a thoma go dira ka mo di-relationshiping ga a sa dula dikoloi dikotsi dilo tse ka moka di thoma go motlhagela napilo mongwe wa buša re nankane banna ba motlhagela dilo tse di bjalo e a ba le gore ka nnete thupa e ba bethangwano a se a gage thupa e ke a ba ba tsebang ditaba mara fela gore ba ba kgone go lokisa ka re gantšhi a ke re ba di fitlhile gore ba kgone go lokisa santse go be le thupa e bang gona e be e gona ba emelela and-e ke ntho ba e dira

0: tanga ntshi re le bana le yona ge re le ka motseleng ya go thusa batho re a bona ape be ke gomotse kere ke ngwana go tshe botsa go ba le bothata nna ke no re o gotse ya lo marabela ga nyele ya nta isa gore a tse bo re yena ga botse botse ke yena wa wa kolobe la e bona na pele go a tshona gore ngwana la ka nnete o modieng ka re a kere yena ga ntshi ga a bitsa a dira setso sa gabo o re nna ke nna ga the captain ke nna ga the captain
1: ish
0: bo sholo mosega yalo maraba ba ga ka ne gore yalo de captain o ka re na re tse ba ba e ba ga kolobe o di era a re thuse le siana la rena ka re a mona re wa dia ho a rata ho dia a re mothuseng a gona go bona le sedi a bitse ba
1: maleba
0: ba maleba
1: ei ei ya no itata e wi male budazari itata ntwena ei ore ele nga ke di ntse re di buletse re tlhalositse tlhalositse ka botlalo go tloge mfa re le bakae ke nna o ke jwa ka fa go e barao sefane e jwa go pi sefane ele o iso ele ka no re ka bo dipana go no thusa setšhaba se thulare tsela e kaone ke fe goba tsela e sentse re motho a e latele ke fe re lebeletse tsona tabae
0: go bolela nnete mogaši ge taba e le bjale o tsene ka mo go ei ba re a monna gape wena lo jwa di bofa ke sefane wa ya ka mo barago wa ke sefane wa kopana le mamang a re sefane bjalo santse o boele morago o ye go motswadi o re ga bone ape ke na le bothata o mongwe a ka botsiša gore bjalo motswadi a sego go berekiwa bjang
1: ke swere yona e o yang tseba
0: re ka tsela e le gore motswadi o gona o tla go motswadi motswadi wa nnete ka nnete o tla bona gore ngwana ka wa tlaisega a kgona go mmontšha lesedi le kganya ba kgona go latelela dite o a kgona go lata koloba re kolobe gape o se ka lebala gore nna kua morago e le wa nroba loto ka feleletša ke ba le lesogana lesogana le le a tlaisega ke a tseba gore o ka ba o nyetse mara bjalo ga e sa le ka nna le wena ke ka lesogana le ga re thuse lona na pile ya bua ya boela mola gore ka nneta go sana wa ka go fang le sedi le kganya gore o ka bereka bjang ka taba ye ka baka la gore ga go sana motho o ka yang le wena maybe ba bagolo ba re šile o šetse o le teng ga o tsebe le wena le ga tee gore ga botsebotse o wela ka gare ga lešhaka le lefe ke mola napile go tsenang rena bokolobe
1: ke sa re ga botse ba re ka mokgo ke seo tlhetlha gape ke seo tlhetlha ka tlhetlha ka tlhetlha ka tlhetlha gobane ei taba e a e bonolo bana
0: ee awa ke nako ola napile go tsenang bo rena bokolobe re dira tša setso ka mokgwa o santse di due ka gona se re ka se di tlhalose mmo ba o nyako di tseba ba tla founa goba ba tlatla ra ba fa maele mara ra kgona go ba botšha gore aoe ge go le so santse o sepele so go kgone go loka
1: bane ba die kalakala tse ke a leka ka thata gorenke ke no hwetsa maswanale ke nyaka maswana le a swikire nna ke ya hwetse wankgana nao metlha le maai kere ke yakamo kere ke yakamo kere ke yakamo ke re ke nyako nona bana le topetša gannyene le le nxanxanxa le raoba bone ba motho ona re ipshine ka nxanxa swikire swikišane laitswe le re aganakane ga gona taba go thwe ke bona ba le goreng mafeleletsong ba tlo kgona go go thusa ba lebeletse setso sa geno o era gore le bona ba tlo o tshware mmereko mongwe o boimakudu go ra gore go ka gotse le gore o belega ka bapeding fa ongwe ba ka peding gore santse ko o lebelela re ka re ke le ka re laberekišana go na le di-association setšheletse gorewa nke ke neeletseo o motlho mongwe o a ka mfa maele falelefalelefalelefale
0: ke nnete
1: bjale gane jale batoshe ba re la ke nyako boela gae a re no re okay a re no re no fa maele e gore na e ke tlo e ruma ka taba ya go tswa ya go fetola sefane gore na e bonolo a e bonolo motho a shentša ele tlhoko o ba re no phafogela rae nna ke shentša nna ke a fetola go fetola sefane saka
0: mogaši e tla thoma gore ke tse e tswa e le kae gore wena bjalo o re kenya go fetola sefane mme e bo o sepetse ba go botsa ra o ape sefane sa gago botsebotse wena ke sa ga mamang e le wena monna ka mo go santse o fitlhelele o se tshentse tse o bitse ka ga mamma go botlhokwa kudu mara ga go boleta ka baka la re go na le go boleta mara go boleta ke be bialo ka baka la gore a kere swanetse bialo o ye ka kua o jantse fane go be le tshepidisho e bang gona o ye ka kua o tsojeng ka gona go be le tshepidisho e bang ka gona a e fapane kudu le go tshwana le le nyalane bialo le re lo kopantsha bakamo le bakamo napile bjalo ke nthwela ya gore bjalo sa ntse o tse bakamo le bakamo le ba kopantsha blackety gore ba kgone go kopana ba tsebane and lo ka moka di kgone go ba ga botse di kgone go ba le sepidisho ye maleba ka re ke lemogile tšatši la legono motho ra bona ke a mola di-departmenteng tša rena tjena tseo tša go bereka ka go tšhentšha go sasa kotsowa ke tšhentšhitše mara go ya ka nna ka setso sa bona o re a re o tšhentšhitše ka pampiri ee ka baka la gore ga o a thoma kua moding wa gona mo le gore sa ntse o fitlhe o kopantšhe bakamo le bakamo o ba kgopele gore bjalo tselela le e kgopetseng se ke nyako e sepela ande tlo o sepelega ka tsela e ke a le tšea lena bakamo le bakamo napile ba bagolo ba tsena napile gana kua gare go a diwa mebereko e neela le nyaka o e tseba re nyaka gore lena letle gore na re le bontšhe gore e sepediwa bjang ka baka la gore ga ke rate o tlhalosa je dintšhi mo mafaratlhatlheng ka lebaka la gore ditshepidiso ga di tshwane ge nka bolela tshepidiso e o mongwe a kare nna a se yone e se ka lebala gore re le batho ba setso ga se re nyanye go tswa go kgomo e tee re nyantse go tswa go kgomo tja go fapana le ditshepidiso di a fapana so o ka kry-a le gore ba bangwe bona ba e tshepidiše ka tsela e mara ye ke e tsebang ko gore ga go kgone gore o ka no fitha wa tsoka foro gare ae nna ko o change go na le tshepidiso e santse le e sepidiše bjale ka balapa ka malapa a mabedi le kgone go kopantšha lo tsena di kgone go sepela botse
1: ge re tswelela ngaka Mathiba ba le goreng ba rata go kwata batše otlhomongwe kere a ka bone potšišo fa ba di-TikTok ba di-Facebook a ka bone dipotšišo ka tlalera ga saka la bone ba di-Facebook Facebook fa le Facebook Radio Tafara 3.8 FM re boa gape re lebelela gape le fela go di-TikTok ore ke a bona go ga rata ba e ka moka ba ikwele ba ikwešišitša gona tapa ba ikwele ba ikwešišitša re ya mafelelong ketlhakolobe ba ka lekgwetša kae le gona gape re lebeletše mantšwa lena a go felela thobela
0: se ke ratang go se bolela ke gore rena batswadi ba gane jwatše re kgopela re belele nnete re kgone gore bana ba rena ba tle ba kgone go gola ka tsela ya maleba bana ba rena ba tle ba kgone go tseba mo ba tswang gona especially ka mo banneng ka baka la gore lemoge gore ge re yo kgopela sego sa metsi ka lapele le lengwe go tla ba bose kudu-kudu gore o se kgopele o godiša ka re monna ngwana wa monna sefane se botlhokwa mo go yena o godiša sefane sela so ke kgopela gore batswadi ka moka le ba botho a re buleleng dipelo tša rena re bolele le bana ba rena dilo tša nnete gore dilo tša bona di tle di kgone go ba lokela go ya ko pele re se ka ba le mathata a re ngwana ko a fitlhile a itswa sekolong se segolo a šoma mošomo mo botse a sepela ka dikoloi tse di botse bophelo ba bophadimo go a tloga dio bofa gore gape wena tsa mo tšhentšha sefane ka baka la dilo tša go di a senyega kgetlha kolobe o kry-ega go nomoro ya 066 597 3806 ke tswa ke le gana mo Teflopo Peter Mokaba ke gona le mo mafaratlhatlheng mo Facebook ke ngaka Mathiba ye nngwe ke kgetlhakolobe le mo TikTok ke kgetlhakolobe ke a leboga
1: lekwele ke fela ka re montsebe wa ikwela go thwe re tlhokomele batswadi le gona ke sole baswa ke sole batswadi ga ba gape ka sole baswa gore gore ke sa botšiše kare go sa botšiše motswadi tla re awa o ka botsa go na le ka bothata ba go jale gore go bothata go boima mo le wena bona mo wena o be go gona ga go bota gore sešo sone se baba mongwae ga gona taba ke tlhakolobe re leboga bešo
0: go leboga nne
1: ba tlalositše hei ya tabe ya sefane bothata e boima ga gona taba e re ke tswa ko go fila ba bangwe shefa ke mme hunadi k cultural group ba etla fa gwana ba re khoshi Phadudi Thobela
2: Sara Eshu go Radio TV 103.8 FM se tshisa o theletsa batho.

ke a holofela gore kgwedi ya gago ya mosegamadi ke le gore e tswa ga botse e tloga e go sepelela ka tsela gore motlhomongwe na bophelenneng ka gona gona mo gore radio tef re thabela ge dilo tja gago di phusa ebile o sa fele maatla o sa fele pelo mme o tswela pele o lwela every day a gona bothata felo le lanao ke kgorong ya jazz a re tswela pele fa re iketlile

Ay, ay, yo, Abdullah Ibrahim. Me linala na barge manen back. La bien na fa ko fle sakile ke lo nare a night to remember. For the TF 103.8 the station that listens to the people. Os kala bala jachila rongi jachila sontaga. Jachila masumi pelitsila. Kodiga masera manye ngwa ka 2026. Ke te pedi masumi pedi tsela se supore nge supore gitja dilabo 207 la ngwa ga wa 2026 mer no shala kama tshe ya ka bago 158 se supore mo gona le mo planeting ya planeting ya lefatshe go na le dilo tse ba di bitsago bare ke di hemisphere jalo re namo re le gontse ke southern hemisphere ke moka kwa godimo kwa ke mo e le gore ba supa gore ke northern hemisphere jalo hemisphere ko goreng ke mathala yuo e leng gore mo go ona ge o ka sega lefatshe mtlho mongwe ka PSG ka ba go tshepedi le ilo lekana ke dipise tse di lekana go tsa lefatshe jalo ka kwa godimo ke north ka mofatshe ke south ke moka rena mo re le go ntse e le go southern hemisphere go supa gore ke gona mo e le gore itemogela sona setlha sa marega mme ba lebale go ka kwa godimo ka kwa thukela go northern northern hemisphere ke ba le gore bona ba ipsena ka selemo ka kwa ya ba iketlile ka kwa ke ba le gore ba gare di trip ba go swima ba swima ba go apara di vest ba apara di vest le re ke khori ya jazz sa tage ka ka ore skal bela fa ka kwa mra go ga ila ya bone ke bela re tabarna pile ri ti am khala jo tate shuma sekela kwela re tabare la gare re mo profile mo tsa tsela lona re kwa boka ona ka one ka yena mogala jo ntate Huma Sekela o plekela re ga sa le gona ka fasela ka kilo e fela legacy ye lo re tshe tsiona ke bino ga mo ka ona ka one we lo re tshela pele re ipsina ka ona tsa jiga tsa tsi ba lo re ka rata ba ches ba tse ba ga botsore ya mo la playlisting a go khone gore o mo tlhoka mogala jo we lo re re tla re mo profile ka morago ga iri ya bone mme ratara tswela pele ka lenanogo la kgodung ya jazz re lebantse kwa go iri ya botlhano mo e le gore re tlogelana gona mme dula gona ka mogowe re tswela pele re ipsina mmino mo kaone kaone ko e le gore ko go swaretse ona mo tšatšina le gono dula gona ka mogo re iketlile ka tšatši la sontaga a go molato

aro ne jelore di a jola fa ka bophelo jwa yena mkhala yo ntate Huma Sikela mhlomo go ba ja ba re ke ba fela ba re selokie go ba private over private life ya gagwe go ba personal life yena mkhala yo Huma Sikela kwe lore o be anyalane le ye mong wa batsebele ba gona ona mona ya Afrika Borwa wa ke mo pedi le ena fa yena Miriam Makeba o ile re ba nyalana ngwana mo lengwa geng ya bo di 1960s ela le go jwalo ka ba ka lore go tlwella fa gore le nyalana bona le la fela fa ka mrago gana kwana mana se ba seng ke se tlotleletsa gore batswane ke bela gore ba tlogile ba netefatsa gore ba sa boledišana goba mohlomongwe ba sa tlwaelane le gona ba šomišana mmogo fa go ka ria bonnete jwa gore ba tsweletša goba sepediša molaetša o wa go lwešana le yona apartheid ka mokgwa wa mmino. Ka morago ga gore yona apartheid e fele yena mokgala Huma Sikela o ile a boa gona mo nageng ya Afrika Borwa a tswela pele a diragatša gona kwa sefaleng kwa mme ebile a record-a goba a gatiša ebile a tlotleletša ba bangwe ba baswa ba e leng gore be ba rata go ka ba baopedi goba di-artist. Ebile se sengwe se e le gore yena mokgala yo Huma Sikela ba seria ko ka tswela pele a promota goba a bapatša ona mmino wa Afrika. Afrika ka bophara o ile a re ya bonete jwa gore wa o bapatša gona kwa difaleng tša mošwa mawatle gore batho bangwe ba o tsebe ona mmino o wa jazz wa gona mo Afrika le wa gona mo Afrika Borwa. Re gatela pele fa metsetso ke masomepedidi ya go tswela fala e re ya bone mme se lore sa se ria ka jwela fa ko ka tisenkela goba go ka profile yena mogala yo Huma Sikela mo tšhatšhing la le gono ka gare ga lenaneo la kgolong ya jazz Radio TF 103.8 the station that listens to the people.

ami yana nda dehu masikela ga re tjola pele fa re felletsa ka yena go blakiela lo re o tsebalega go ba o gopolega ka go ba ye mongwe wa ba o pedi ba jazz ba ye mongwe ba tjoletse ba mino wa jazz e mogolo kudu kalba la ena mogala yuhuma sekela go ile gore o re tlogetse mo lefaseng ka keno ka tshatsi la masumpe di tharo bona mo kgweding ya January ka ngwa wa 2018 mawa ke te pedi le sumese swine ana le mongwe masumi ma masumi shupa se swai ele go 78 me kamra ga o lwanjana le ngwana bolwetsuo e le gore bo motshwentse kudu e le go bolwetsuwa prostate cancer go ile go re o tshwetse pele a lwetsana le bona go ba go fitlha mo e le gore awa le ena o bone gore awa a go sa kgonega mo ka mogogolo go ka gona mme mmino wa gage le activism ya gage e tswela pele fa go ka inspira ba bangwe ba baopedi le ba bangwe ba barati ba mmino le gantsi yena a sa tlasa le mo lefatsheng la ka keng mokgala joebe ko bolela ka yena e le go ntate huma sekela e re ko gopotse yena fa ka molotsano wa gage wa stimela ke e le gore ko go topela ona fa mme re rapile re beya gona fa yona profiling ya gage mo tšatšing la lehono ka mogare ga laneo la kgodung ya jazz.

0: 0716 914 0815. Awa se sentu tla ba le tsere ga botse tloka pela yelo go me ka sona se bopego se ke re a re yeng ri go kwa kosha ya rena ya mathomo on number 20.
1: Number 20.